a free certified. And so me kono na me sika na aka me boto nyina 50 pesos. And ti se me ko a amasaman sonitra. Eti me ko si wo amasaman. Nti se na me san be fa ka akosonitra.